0: si yo traigo. Curido, aku na patrido mo yala. Yan na nila yung pag-inailan yung wajiwa. Aku pulang ni Allah. Dengan rasa maluku. Ampuni aku.
1: Just Music Berdua.